0: kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.
1: Ang atong SNS Media Ministry Cagayan City, magkikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-aisigutan ang hanay ng topiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abo kita. Gamhanan na Diyos. Salamat sa Iglesia na imong giugman o gitukod. O nga kinigipadayon sa imong mga tinunan sa unang panahon, hangtod nagpadayon karon. Tabangan mo kami o Diyos na dili, mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin, apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok ng kalibutan, pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan ng adunay mga Espiritu na dili magkasinagtanay, na mapasiguli ang mayong kabutos sa taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manluas. Amen. Mga kaigsunan, karon ang atong leksyon ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Ginoos. Marugi hapo, kaya kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. O ang teksto sa unang Korinto 1:10 na gingon, mga Kristohanong kong mga kahigalaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Palihog, magkauyon kamo ang usag usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinunoa managhiusa o maghunauna sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabi siyang mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Apanigsoon, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingon na usa ka komunidad, dilipod pulos karipay. Naapo ilang mga, ino to, sungag-sungag ginagmay, pagpag ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Mawakita yung son, dili talayo sa mananap. Na atong pundok, pero nasahe po eh, sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok yung son, pero naapo eh, pagpag po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsunan. O kung ato ning padayonon, mudako ang dili panagkahiusa sa mga kaigsunan sa Iglesia. Di nato'y katigala nga sa panahon ni Pablo, ang Iglesia sa Korinto, adunay panaglalis sa sulod sa Iglesia na kinanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanaon, giunsa ni Pablo, pag-atubang pinagi siya masulat ang parag-away, parag-kabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Korinto. Amin yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dritso, ingon na yun na eh. Nag-atubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, giskutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa dihang magkaiusa, mga katawan sa Diyos, magpadayo na kita sa pagminsay sa mayang balita. Aparegius Pablo, kung kamo mo apil sa bulutun sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na Apolos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakyan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasun, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana, muy delikado, mga kaigsor. So mga kaigsunan ato ning identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo, naay inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, cooperar kamo sa matag-usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong nanghuna. Mag-usa. Busa, iyang gisultig son, ng problema sa Korinto, kanang gitawag eskisma, o diya, nakuha ang English nga schism, panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing muna-una. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Ug tungod kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining paraglalis bitaw sulod sa iglesia, di gyud maayo nga taras mga kaigsoon. Talan-aon tas mga tao sa gawas. Ang uban ng mga miyembro sa iglesia ni sangko gyud sa pag-aaway. Ni sangko sa paghinukmanay. Og wala maresolbar sulod sa bahan, midagan nga tus kurte. Kaya ro masulbad ang ilang problema. Mao ning itambagan ni Pablo. Ayaw mo diretso dito. Husaya pag-una sulod sa iglesia. Onya kung tuan na ta dito sa gobyerno, maulawan ta. Kay mo ingon sila, wabi din mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na makaayom-ayom sa mga problema ninyo. Ingon niya, mo na ang ingon ni Pablo. Mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makaayong mga tao, wag yung maalam ng mga tao simbahan. Nga nung mga magiging mahusay dito sa loob simbahan, busa, ang kangilad pag yun, humana og celebrar og Santa Cena, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na yung siyon. Usapon ang tinapay o ligpapatubo. Imnon ang duga sa para, sibulo sa dugo o lawas ni Kristo. Apang pagkumana na, padayon ang away. Grabe mga kaigsoonan. Grabe yun ang mong kantang. Mga kining paragaway-away sa sulod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaong ta makabaton og kalina og gugma ang iglesia. Kay kung naging si Pablo magpadayon ang atong panag-away, guni ang managbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto, unang Diyos. Nausa ta diha ni Kristo. Himo na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi, na siya mo'y sintro sa atong kinabuhi, mga kids. Kung himuna to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis, mga kaigsoonan. Mao ni Jesus Pablo, kamo nagkabahin-bahin na? Unsa man si Kristo, nabahin ba? Ha? Ngano man nga kamo nagkabahin-bahin si Kristo dahil nabahin ba? Wala. Si Kristo namatay ba alang kang Pablo lamang? O si Pablo, more tuyo niya ang pagpamotis mo lamang? Unang Korinto 1.13. Si Kristo wala magkabahin-bahin na yun si Apostol Pablo. Kaya nabautismohan kita sa usar kakatuyan sa bautismo, sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Diha kita mahiusa mga kaigsunan. Ug tungod niini, kaya nabautismohan kita sa ngalan sa man, anak o Espiritu, na nahimo na kita nga sakop sa lawas ni Kristo ng mga iglesia. Nagkadaiya ang bahin sa lawas apan usarang tumong. Aron ang tibok nga lawas mo function. Muna ang katuyuan mga kaigsunan. Ang atong iglesia sama gyud sa atong lawas. Nagkadaiya ang mga function. Apan ang function sa nagkadaiya ng mga parts alang sa kayon sa tibok nga lawas mga kaigsunan. Busa gipasantok ni Pablo nga mag-usa ta sa buhat. Biyaan na to panagkabahin-bahin. Usa nga makatambal, makahusay sa panagkabahin-bahin, mufocus ta sa bulhaton ni Ginoos. Ang iglesia kumusunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsoonan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na ng leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanin sila sa Ginoo aron kita mahiusa. Ang pulong para giusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo. Nga buti pasabot, adunay bag-o. Busang iglesia igsoon. Kung adunay mga tawhanon nga mga or, mga leaders sa iglesia, gikinanglan na ang relasyon sa iglesia maalim ug mapabag-o, katartizo. Nga ang relasyon sa iglesia makabaton ug kabag-uhan pinaagi sa atong human leaders. Ug kung kini mahitabo, nan si Kristo magatabang kanato ng atong kaugalingon, atong ipailalom ug atong ipatigbabaw ang gugma sa atong isip katao. Ug kung ato nang buhaton nga atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mo-focus ta rin ang Gunisos na ng Iglesia makabaton o kalinaw o gugma, mga kaigsoonan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsoonan, balumungano nga ang Iglesia sa Korinto nagpundok-pundok na? Balumungano? Kaya matagpundok, doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kini nga pundok, kini nga leader mo ilang gitanaw. Dayon, magiskot sila nga kini nga mong leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na mga kaigsoonan. Ni ining Iglesia sa Korinto, gihimo nila ang mga leaders sa Iglesia igsoon na labing importante silang kinabuhi nga wala nila masabti na sayop ka na nga panghuna-huna. Kung imong hibuon ang tao nga leader, mas importante kaysa Dios nan ang problema muda ko. Ako rin ang elaborate dito sa katapusan. Kanoon natin kitanaw ng mga leaders, no? Ah, kining atikulang sa iglesia, mas mayo yun. Ah, kining atikulang, di mayo. Ah, kining district pastor, mayo ni. Ah, kining nakapuli, di mayo. Ah, kining presidente sa mission, mayo ni. Ah, kining karunga presidente, di mayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa parag-iusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4 magkutlo kita naging on ug ako mga kaigsoonan wala magasulti kaninyo ngadto sa mga espirituhanon nga mga tao apan ako nagisulti kaninyo nga tao kamo sa unod ug kamo mga nagtutoy pa nga mga anak sa Dios diha ni Kristo. Sa ato pa ni Pablo, kamo mga bag-o pas pag-alagad mo, nagkayagaw mo. Nagkayagaw mo. Sa diya, pa ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay na manggid mo, pakanunta mo sa gahit na nga pagkaon. Apan sa diya, nga pakanunta mo sa gahit na pagkaon, di man ninyo kaya. Nga naman, wag yun bumutubo, gikan sa pagkabagong tumuto, o nahimong himkod, mga kaigsoonan. Sa pagkatinod, matod pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahit ng mga talambagan. Tungod kay kamo, naagya po sa unod nun nga tawhanon nga mga pagbati. Nadya ang pagsilos, nadya ang away-away, o unya, wala kamo magalakaw diha ni Kristo. Kay, niya na igsoon ang hidudres pagkabayunin. Ang usa ka pundok mo ingon, si Pablo Giyod mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apulos mo'y mayo. Kana, kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na, paingon nga to sa Union Division of General Conference, mga kaigsoonan, mga simple ragyot ang tao ng hawa yun motubo sa espirituhanon na kahimtang sa tao. Ang espiritual na pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Diyos o kamalaang espiritu magatudlo ka na to sa pagsabot sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos na ay kais kaalam sa tao. Mga dili na to idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra gyud na sila og tao. Dunay naghatag ka na kanila nga kaalam. Kay ang kaalam sa Diyos, magapakita dinhi ka na to, nga walay lain na maghatag og panakayusa ang kamatayan ng Jesus na may atong batdan sa atong pag-alagad, makapahiusa ka na sa paggabahin-bahin, sa pagkapundok-pundok, mga kaedisyonan. Busa naghangyos, Pablo. Ngaon ta ang kalinaw, mabatnan. Mabatnan ang kalinaw kung mudagang kita ngatos kaalam sa atong Diyos ug magatubo kita diha kauban ni Jesus. Ang mga alam ng mga Kristoanon, Espirituanon kining mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ning kalibutana. Ug dili sila mga Kristoanon nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bibi sa pag-alagad, kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristohanon makakaon sa mga gahi na mga Espirituhanon nga pagkaon. Dili gatas, 1 Corinto 3:2. O ang Espirituhanon nga pagkaon, nagsimbolo kini sa lalum nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao nga makakauna o gahi nga pagkaon sa pulong sa Diyos, kadtong nagtuon sa lalog nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristohanon nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon, nagpadayon na sila mga baby pas pag-alagad. Ugwa sila hanaw, may tuon sa pagtulunan. Mahinungdan nga ang ilang i-idolize ang leaders, wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once nga dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong idolize ang mga tao na atong ganahan ng kaigsoonan. Busa ko, ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan, ilang mailaong sa maayog dautan, o di na nila ikumparar na si Pablo mas maayog kay King Apollos, si Apollos mas maayog kay Pablo, kung kita na pagamot diha sa pulong sa Diyos sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tama mag-idolize sa mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apollos,

what's in that? Apa ni Noa? Ato kining ibutang sa atong unahon nga kita isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton sama ra nga naa kita sa dakong hawan. Nga dunay gitukod nga gambalay, nga dunay gitukod nga templo nga kitang tanan mo'y mag-usa sa pagtukod diha na. Kay kita nausa diha lamang ni Kristo. Ang unang Korinto 3:1-4, dere na taigson sa pagkabahin-bahin. Nahitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila mutubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Gresya o Roma, ang mga leaders o katong laong kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan ang gahong sa pagka-leader. Gahong sa pagka-leader. Nga ano nga ang mga maalam ng mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahong. Nga ano? Kaya gusto nila nga sila ang mukontrol sa pundok sa mga katawahan. Tungod kay ang Korinto na maniining mao mga hintil ng mga Grigo o Romanon na natakdan sila mga kaigsunan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri taigsun. Natakdan sa kanaya sa Gresya o sa Roma ang pag-inilugay o gahong na kasulod sa Iglesia. Mahino nga kining nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Diyos. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na, kung ato na ganing daigon ang atong mga leaders, delikado kining nga pamaagi, kay inay nga kita magadaig sa Diyos. Gidaig nato ang mga tao tungod sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantip na sarabutan, makapatandog ng mga wali. Kung kini mo ang atong kinayagbatasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan. Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngaon ta kini mo ang atong kinaya. Maingon nga si Kristo aniyang kanato. Nga siya mo'y naana sa wala pang kalibutan matukod. Na siya sa dagway sa pagka-Diyos. Apanua siya mangilog sa gahong hinunua gihabwa niya ang kogalingon, gihukas niya ang kogalingon o misulog sa lawas sa tao aron siya mahimo siyang sama ka na to. Walay competition. Sige ni Jesus, gibiyan niya ang iyang gahong. Sige ni Jesus, gibiyan niya ang iyang status o niya nisulog sa lawas sa tao aron siya makikuban ka na to. Si Kristo mo'y paringinan sa pagka mapainubsanan. Ugo niya si Kristo na may sulob sa lawas sa tao, nagpakita ingon ng tao na gani nagpabusi ang kagalingon ug may sunod sa kamanduan sa man bisan pa hangtod sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Mga Kristohanon, mga kaigsunan, angay nato kini masabtan na si Kristo puno sa pagkamapainubsanon. Wala mangilog o gahong. Wala. Mao nga nagkabahin-bahin ang mga tao sa simbahan nato sa Korinto tungod kay nag-inilugay o gahong. Nalimta nila nga si Kristo. Wag yun mangilog o gahong. Apa nagpaubos sa pagsulob sa lawas sa tao. Kung kita magaserbisyo sa mga katawan ni Jesus, nan kita mamahimo ng mga ulipon, mga alalay sa buluhaton sa atong Ginoo. Busa igsoon, dili kita magatanaw sa gahom sa sulod sa iglesia ng atong magunitan. Hinunoa, moapil kita sa buhat sa Ginoo. O kung naa kita sa buhat sa Ginoo, kita mga ulipon ni Ginisos. Ang ulipon ni Ginisos, mga kaigsunan, sila po mo'y tagdumala sa buhat.
Muna nga tayo mga tagdumala. Sa tagdumala mga kaitsunan, tanaw nung sa kayuhan sa dagan sa buhat o ang tanan iyang ilhong na kiniiyan ni Kristo. Busa doon na ko iksun na pagtulunan sa mga leaders nato sa lokal na iglesia, sa mga mission og union og division general conference. Nga nga itong pag-alagad ingon na taas tagkatungdanan, dili gahom mo'y atong tuyo. Kung dili mga kaigsunan, kita mga ulipon, kita mo'y tagdumala sa pundok sa mga katawan sa Diyos kamo ang iglesia. Dili kita magsimba sa mga abilidad sa tao bisag unsa nila ka super kanindot. Bisag unsa kamayo nila muwali. Bisag unsa nila kamayo mudalag mga proyekto. Di nato sila i-idolize mga kaigsunan. Nga naman, mga ulipon ka na sila ni Kristo, sama ka na to. Musuportar kita sa ato mga leaders sa iglesia. Magatawag kita ni ini mga Diyos nun ng mga leaders, but never na isalalay nato atong pag-alagad nini ng mga leaders, mga kaigsunan. Mainundan ang pagtabang ni Jesus, gikinanglan, alang sa mga maang leaders sa atong iglesia. Ngunta, magatanaw sila sa Kalbaryo sa krus. Aron ang ilang kaugalingon, mamatay diha sa Kalbaryo sa krus. O ang buhat mo'y magpatibabaw. Mayong ang mga leaders, ako nang emphasize bayo. Good leaders are not controlling other people. Makagunit tagkatungdanan dili tungod kay atong ilong-ilungon ang atong mga membro sa iglesia. Dili kay bisag katunggag may nga mga butang bulaton sa iglesia, intrahan pag yun ato ng mga leaders. No, mga kaigsoon. Hatagan atong kagawasan ang atong mga kaigsoon. Kay naa sila yung mga katungod usap. Di nato ko ako. Akong balikon. Kung kita na nga tungdanan sa taas nga katungdanan, dili atong i-control ang mga tao nga usay atong gusto mo matuman. No! Kung dili, hatagan atong kagawasan ng atong mga kaigsunan na makapanayag sa ilang gibati. Magkasulti sila nga walay kahadlok. Magkabuto nga wala pugsa. Magkabuto nga sila buti. Mauna iksoon ang maayong nga leaders sa atong iglesia. Ang maayong nga leaders, maghatag ko kadunganan ngadto sa atong Diyos. Bisag unsay maayo nga binuhaton, iyang binuhatan pulos alang sa paghimaya sa atong Diyos. Mao si Pablo nagingon nga atong buha magsugod yun sa Kalbaryo sa krus. Buti pa sabot na kung mudawat ang katungdanan, magsugod ta sa pagka mapainubsan. Kaya ang krus mga kaigsunan, nagapanayag sa kaalam o gahom sa pagluwas sa mga katawan. Sa mga pagkagi, ang kamatayan ng Jesus nagpakita na ang tawhanong kaalam walay pulos nining kalibutan. Una, ang Diyos mo ay mag-desider unsang pagbulutan sa kayuhan alang sa mga leader. Unang Korinto 4:1-5. Ikaduha, si Pablo nagingon, naata sa buluhaton, naata sa buhat sa Ginoo, sa pagsabog sa mga balita, tipik o kabahin, makaambig kita o mga kasakit. Sabi sa unsa nga buluhaton nga atong gipala, naay sakripisyo. Unang Korinto 4:9-11-3. Unya ang 2 Korinto 11:23-26. Gisaysay ni Pablo ang makasakit nga ilang nagyan. Pagkabilanggo nila, mga bunal nga ilang nadawat, pagbato nga ilang nadawat, pagkalunod sa barko mga kaigsunan, mga kakuyaw sa dalan nga wao nga dunay mga tulisan, kakuyaw batok sa ilang mga isig kamalupyo sa nasod, kakuyaw batok sa mga hintil, og kakuyaw batok sa mga mini nga mga kaigsoonan. Kining tanan mo'y gatubang ni Pablo
o hangtod karon mo kining atong giatubang magkaigsunan.

imtang nga naglisod sa atong mga kaiglisyahan. Nga andam nila ihatag ilang kinabuhi. Sama ni Jesus nga namatay sa Kalbaryo sa cross. Si Pablo nagingon, nga unta kamo may sama ka namo o ni Apolos, nga kami mga tao nga sintrisyado na sa kamatayon. Kuyaw ni sunod ni Pablo. Musunod ganit sa buhato ni Jesus, sintrisyado na ta sa kamatayon. Bisag wa pa mamatay, nagabitay na igso ng espada sa kamatayon, mga kristanan na atong gatulo. Unong Korinto 4, versikulo 9. Bosa nagingon, kami ni Apolos, dagang gutom ng among nagyan, dagang kawaw ng among nagyan, among sinina, nagkagidlay na. Grabe, son, grabe. Self-supporting God. Usahay mga tao, magpasakit ka na mo, nga wagyo'y katarungan. Pasakitan lang eh. Wa may mga balay. Unang Korinto 4:11. Ang mga tao nagahunoran nga si Apolo o si Pablo, mga basura ng mga tao. Mauni ang tinanausap sa mga tao. Mutanaw ka ng itong iksyon, may nga sa kaluoy ni mga tawhana. No? Abi nila iksyon, kita ang makaluloy. Apadili kita, mo ay makaluloy. Balik tas problema sa taga Korinto. Tungod manggod kaing mga membro sa iglesia sa Korinto, daghan kanila mga sapian, daghan kanila mga maalam o pangutok. Busa na gunaunan sila. Nasama sila sa hari, mabuhat nila bisag unsa ila buhaton. O kini nga espiritu igsoon nisulod sa iglesia. Sa laktod nga pagkasulti, may abot ang pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia sa Korinto tungod kay giadaptar nila ang kultura sa Korinto na sila mga bahandianon. Sila maalam ng mga tao. O tungod sa salapig kaalam, importante sila sama sa hari. Pagsulod sa iglesia, kiniigsoon ang garbo na kasulod sa atong iglesia sa Korinto. Ang garbo igsoon, dili kinitipik o kabahin sa Kristohano na itong pag-alagan. Ang garbo, dili tipik o kabahin sa mga leaders sa atong iglesia, lokal man o sa opisina. Dili. Dili, mga kaigsoon. Kaya ang garbo, mao kini ang nakapabahin-bahin sa iglesia. Unang Korinto 4:6. Nga nung nagmagarbohon, sapian. Nga nung nagmagarbohon, maalamon. Busa kung naakay sa lapi, naakay kaalam, ang imong gusto, ikaw makagunit sa gahom. Diha, nagkabahin-bahin ang atong iglesia sa Korinto. Matutuwa si Lord Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, page 327. Ang atong paraghiusa sa pagbuhat niya sa kalinaw, kini makapalibog sa kaway. Si Satanas nagbuhat, kutob siya mahimo aron laglagon ang atong kalinaw, ang atong gugma sulod sa iglesia. Trabaho na siya ang paghubot sa iglesia. Kung makatawan sa Dios motuos kamaturan ug magkinabuhi, nan sila mahimong gamhanan batok sa yawa. Ug ang ilang kinabuhi nga nausab, mao kini ang ginatanaw sa mga katawan alang sa ilang kaayuhan sa ilang pagkinabuhi. Padayon si Ellen White. Si Jesus gusto nga kuhaong kining espiritu sa panag-away-away sa iglesia. Ug unya ang iglesia kini magatubo mahimong malikon kung wala'y pag-away-away. Nang kita makabuhat sa bulato ni Jesus nga walay pagdagmal, walay pagdaot sa atong isig katao. Kaya gusto sa Dios ng tanang mga katawan magabuhat nga mag-usa niya sa kalinaw gugma. Mga nag-ampos si Jesus sa wala pa siya mamatay dito sa Kalbaryo sa Cross. Nag-ampos siya ngang iyang mga tinunan managkahiusa sa mga siya nahiusa nga to siyang amahan. O gonya, ang matag-usa nining yuta magatuo sa Dios nga mo'y nagpadala ni Jesus. Ang pag-ampo ni Ginoisos, kini mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa tao. Padayon si Ellen G. White, ang iyang pag-ampo sa mga gihapon sa atong pag-ampo, sa iyang pag-ampo karun, alam ka na to.
Nga wala ko mangayo alay magkatauhan lamang.

0: matod pa ni Jesus. Apan ako na ngayon, kini mga tao, mutukan ako, huwag sila maminaw, unsa akong gisulti sa mga katawan. Gikotlo, nilin juhay, John 17:20. Karo mo ato na teksyon sa pagsumada na. Okay? Sayon ragi paghatag sumada sa inyong klase sa Sabbath School. Ingon ini, dili nato i-worship ang mga leaders sa atong iglesia o sa opisina bisag unsa nila sa kwa-super kayo. Maayo mo wali, maayo mo dumala, maayo mo dumala sa paninapi, maayo mo dumala sa proyekto, never nga atong idolize kini mga tawhana. Kaya ang atong pagkamainunungon sa iglesia, dili sa atong mga leaders. Kay kung masipyat ang mga leaders, maapiktuhan ang atong pag-alagad. Nga naman, grabe ang atong pag-idolize na yung matawhana. Busa, kita igsoon, mga leaders, kamudiha nga doon ay mga talento na nagkadiya, gihatag sa Diyos. Dili ta maggrupo sama sa usa ka kulto. Ngabuti pasabot nga kung ikaw adunay abilidad, ang mga tao imo nang gitipon. Uga mga tao maghangad kanimo. Ugo niya ikaw paminaw nas mga tao magtawag kag meeting, imong kaguling meeting, wa ka mo coordinate sa atong district pastor, wa ta mo coordinate sa atong church pastor. Ikaw rin naghimo sa imong meeting pero mga tao muhugop kanimo. That is cultism, mga kaigsunan. That is cultism. Nga naman, kaya mga tao mo dugo, kanimo nga naman, kaya gusto siya sa imong talento. Gusto sila sa imong wali. Gusto sila sa imong mga abilidad. O kung kiniimong buhaton, na maghimo na kag mga meeting-meeting diha, mga anniversary guban pa, that is cultism. Kay imong gisuyop ang mga katawan sa pagtanaw kanimo, dili alang ni Kristo. Inhanglan ang mga leaders gikan simbahan paingon ngadto sa taas. Kung unsa man ang ilang buluhaton, kung unsa man ang ilang talento, gikinahanglan nga atong dadon ang mga kaigsoonan ngadto ni Jesus dili ngani sa atong mga abilidad. Kay kung ang mga leaders igsoon, mga miyembro sa iglesia nga may mga talento, ila na ganing dadon ang mga kaigsoonan ang atensyon ngadto kaniya na siya ragyod mo ituhan na ining mga tawhana. Magtawag ang mga meeting, hukop ang mga tao. Walay koordinasyon sa atong organization. Ako maging kaninyo, that will cause division. Makabahin-bahin ka na sa iglesia. Nga naman, ang loyalty na anani mo, wala nang loyalty sa local leadership. Let us avoid cultism, mga kaigsunan. Gikinahanglan ang mga leaders, dili kuhaon ng attention sa mga tao nga ito kaniya. Gikinahanglan ang mga tao nga doon ay mga abilidad, gihatag sa Ginoo, dili kini kuhaon ng attention nga ito kanila. Gikinahanglan ang attention, agakon nga ito ng Ginisos, mga kaigsunan. Sunod, gagipasantok ni Apostol Pablo. Ang mga leader sa iglesia, kinahanglan, lokal man paingos taas, dunay kabalaka kahingawa, kaluoy sa mga membro sa iglesia na dunay mga problema sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi, bisan pa sa material ng pagkinabuhi. Kay bisag kinsa nga magasunod ni Jesus, andam nga magantos, alang kaniya. Magatubang siya nga isalikway sa mga tao. Magatubang siya nga sa mga pagdaw-daw. Magatubang siya sa mga pagbilanggo nga walay katarungan. Kagutom! Walay panimalay! Bisang pagani, musangko sa kamatayon, mga kaisonan. Mauli ang leader, igso, nga andam nini. Si Winston Churchill, ang Prime Minister sa United Kingdom ni atong 1940, ang una ng speech, igso, ng iyon siya, I have nothing to offer except blood, toil, tears, and sweat. Wala ko ikatanyag kaninyo. Ako'y Prime Minister, pero wala ko ikatanyag kaninyo. Gawas na atong gubaton kining mga tawhana nga nangilog sa kanasuran sa uban ng mga nasun. Ang akong ikaufer kaninyo, dugo, kahago, luha, ug singot. Sa maong pagkagigson, ingon nga kita, mga sumusunod ng Jesus, sa diyan nga kita mo apil sa bulhaton sa pagsabog sa mga balita. Mag-ingon si Jesus sama kang Prime Minister Winston Churchill, ang akong effort kaninyo, inyong pagpangabudlay, inyong dugo, luha, singot, apan sa adlaw sa pagukom, kinabuhi nga walay katapusan. Karon mo ato tag practical application. Kung ang mga membro sa iglesia may mga talento, mga leaders ng mga maayo kayo, unya maghimo silag programa na muhugop ang mga kaigsunan, maghimo silag mga independenting ng mga kalihukan, nan kana nga leader, kana nga dunay talento nga membro, failure ang iyang pagdala sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang imong abilidad mo'y gihangad sa mga tao. Ang imong talento mo'y gihangad sa mga tao. Failure ang maong klase sa membro sa iglesia o sa leader. Ang mga leaders o kaha, doon ay mga talento gikinahanglan na kung murinder sila mga talento, maulaman nga ilang dado ng mga kaigsunan na loyal sa iglesia o loyal ni Jesus. Muna igsoon ang mga tao nga doon ay mga talento gihatag sa Ginoo. Karon mohatag ko niyo katarungan. Hinot inyo ako masabtan. Gamito na to ang S&S Media Ministry. Nga naman na mga lectures ni Pastor Serrano, wali ni Pastor Serrano, kanunay man mo coordinate sa lokal nga church, sa district pastor, o sa departmental director. Nga naman nga si Pastor Serrano, wala man magtawag sa ikatrisi katuig nga selebrasyon, nga maghibo tanis kagaya di oro. Kung maghimo tanini, sa akong tanong, kaya ba yun? Mingunta kinimaw ni ang gastos nato sa auditorium, na magamot-amot mga kaigsunan. Kinimaw yatong gastos sa sound system, magamot-amot mga kaigsunan. Ngunya maghimo tag meeting, nga nung aman nato na buhata. Kaya kung magbuhatag separate na activities, mga kaigsunan, ako nang gidivert ang inyong attention ngan hikan ako. Inay nga atong establish ang loyalty sa mga kaigsunan sa iglesia, sa leadership, diri na hinuon mabira ang inyong attention. Kay gidala ko kamo sa akong celebration nga separate sa kaugalingon ng mga kalihukan sa atong iglesia. Muna hinuon na mga kaigsunan. Bisag asa ko mo adto, district pastor, nag-coordinate ko. Church board, nag-coordinate ko. O bisan pa sa leadership, dahil panahon nga makatawag ko, magpahibalo ko nga na ako niya. Unta kong gibuhat kini sa atong mga kaigsunan, nga may mga talento kabilid na ako igsun, mo recognize yun ko, na ay mga kaigsunan nga may mga abilidad. Ato nindaw, ato nindaw. Na ay mga tawag yun nga may abilidad. Apan kung kining mga tawanan nga may abilidad, may talento, suyo po na gani ang mga membro sa iglesia, nga murag sunod-sunod na siya kung asa kining tawhana, nan ang loyalty sa mga kaigsunan na wala diha sa atong iglesia. Mo hinungdan nga ang S&S Media Ministry ginagmay gyud ni ang kalihukan, but never nga maghimo ko og kalihukan nga independent nga wala ko mananghid coordination sa atong local leadership. Unta kini maghatag og igsoon sa atong kinabuhi. Ang Dios magapalain kanato. Naandam kita mo tubang sa mga kalisdanan. Ang Diyos magpalayan ka na ito. Mawala na ang panagkabahin-bento kay tuan na focus ta sa local leadership. Biyaan ta na magkaigsunan. O God, Diyos, magpalayin ka na to. Na kung adunay mga kaigsunan na to, magbubuhat man o gliman na may mga talento. Dili na suyupo ng atensyon sa mga kaigsunan apang ihatod na to sa Kalbaryo sa Cross. Baga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa pahinumdom ni Apostol Pablo. Kang panagkayusa sa Iglesia, diha lamang ni Jesus. Ako nag-ampo. Alang sa mga leaders, mga kaigsunan, nga doon ay mga talento nga espesyal, nga unta dili na gamiton ng atensyon sa mga kaigsunan, adto kanila, apan ang ilang mga talento magamit sa pagtudlo ngadto sa Kalbaryo sa Cross aron ang tanang mga kaigsunan mag-inunungon diha ni Kristo pinaagi sa ilang pagkamainunungon sa Iglesia. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanang kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: BX Beach 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tanggong.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan iksan. Sa malumu si Kristo nagtawag, kanimo nagaawhag. Sa kasakit siya muli ay, sa kasubo siya muhupay. Ibaluwing ilaglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karoon.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naasya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Pangub City, Misamis Occidental, Philippines.